Aduh. Ang dada santa dan jembo. Ma indah masam. Ayah si Santi. Si Panila, Matia. Manjani, Mayeni, Sehat. Bangdeng, Jengjeng.